fa ene dai wutie me sa wo so ena no pai to ba kene na dai na ma papa wa suru pantu ko sita na ka der mo

kai fo mo mo akokodro na wo mutimi entron so hwe no isan se we ye le di kan kra o mabrabom the first external exam and also na be chere senior high school be ko ntie hia pa aba so wa me enko dan ke to an we ko school nso ye de o mo show bo ade nyankopon sa wo mo ni o mo chere chere fo na ya sere se won fo mo nko fo mo mrasum dwe mu wo mo so ho ma sem bia na school fo enko dae school kro ani se o mo free school be fie ya na hu hia me pa hu hia me pa pa pa pa pa because be ya se o ba tan bi eja de ba kwan so onko school na sabi sabi mpredu ya sama no si sumina so akoda no ameka ne nsa wo fie asumdwe mu se e won kwam e be ya pa ba he kra no pa no onko school na o ya nwenwenwe kakra so no susu kakra yo ba tan ne meka nse we no susu kra me hu ya ka ja ne mane tena ne baby en ka me ba ti ha o no ka kan sam sa yem pese bibi sa be sinti en ya no ya sempa bo mo mo ne ya ka cha driver fo edi nkwada ni ko school se munya hweye en ra minya complain bi esa nse nipa ne se wate se maka se wo mo a wo drive school buses e wo sunya ni ne mpota mu se me dia mani bo so se wo ye careless driving o bra nkwada wo bus no I will name you and shame you.

0: Bright Arc 107.12 FM Sunday. Busi ama memo aha wiya yi, ama memo akwa ba, abro hwe brɛ na, nkwa pa ho simaduo nu enson. Nkwa nkwa nu asini. Drama fon so ane aka ya no mo ampa. Ba sori no mienu na afei.
1: Brata mama ti asiasi.
0: Gadie kase na beto awo. Yenya nsori ye die.
1: Amo.
0: Ba mani monyamfo amana so de hye bunu ni ba.
1: Asisi.
0: Nana kwakwa mpa bi nkyere medu odu sika fo.
1: Ye mo na ba ko
0: ate. Kwa ba bi o no. Oku owo mpe. Tena se.
1: Wo sofa.
0: Me mo aha wiara me na wase ba bi a wote me nka bia.
1: Mo na ba.
0: Manya ware wa ma drowa wie die e honam ba ko
1: Elima ko mata we
0: kumana ba be du ha ta wa chi wie mata ha terisa se dona che
1: manya ware wi o ye honam ba
0: ti akafe no waje atuma wie die a che sa e ya die ba
1: ye
0: o ma fide ne na ya menyim fri ha ne papi de ma
1: ye honam
0: ak 107.1 FM suni kwa kwa nu asini.